0: a sholeng laitete le meto telo singolo sinu tabi yona sa yen kakenye tiatu yon kakenye ma yen keji force one wore force one na olchanilo e shunia renchuko mpugunot na pasha tena kenchuka na jinga mwenye tena jinga mwenye na jinga kipiwe na jinga oltawa na jinga neta jinga keji kesho po ken election yu le force one mchongi shuta po wakari shata ndare unki neji mera nkara nemi dima show ata nyana jintare na ato shute gishu nara po shoro bora yu metala batume bisha neta nedu na itu mna kulokete agrovet spoke na bana nikitaniki itu force one super nere force one plus itu mta rato milimita nara ipo tikita mwumiet milimita nipi miet elita nabo olita inara miet ana duwa na bana ni yu wala dosha ni lia sishuri urakepeba iki agrovet spoke na bana nikitaniki tiyake njooke force one uri force one ni mwen company e haikem mba nikigraya makita nkake nyano longi duota atari mwalimu ni temuru wana juu enol kalau tenyandaruwa county ijoro ntomu nilo bombala ajuki nabu shor mwalimu ni atie sinjushi negeri ninche njere ki yu transfer tenkara kinyo ili yore siyasa ni meyukure isho yu kuzone urenkara kita another campaigns na ati ki tina muruwa enol kalau nere nyamali kia vikita nkishu ya mbatishu ya bai kinora kulo mwalimu nile meli losho amurudar mwalimu na serikali na igeri nemere nemerewi neji nora baikia na rishata neji uketa nyamala katukul nae na kasha ke nincho shu yu transfer kishi hakinu neji nga kisi yasa nisi ya yuoro mwalimu ni ajo na sabai zero pekitu mwakia ata yulo tata tenkake nyeno long edu tata toshoki yuka na simu safari kwa moetel kigire ngurara kilikuwa tenkoto yu Facebook na adoli nduwa ata ormasa ya simu nabu kengurara kilikuwa
1: enkake nyama hii NFM
2: elawa
0: mu
2: atasua
0: mbu ule
2: zana robi
1: asidai pi
2: ee
1: kabisa migia renya mali
2: ee
1: engishi ya tokul
2: vai
1: karibu
2: sera asidai ni mbawa merenya mali
1: ee
2: ana ilo ya balusi ya lakauma
1: yole ya kauma
2: lera kweni
1: wei
2: kitiru ya dewa mkau nungani ya lali mbira re
1: eji rilu lalu kanaka aje hongishi
2: kakiru ya grare re eji ra ya wari mbogo ina kakira kai bungisho
1: Eti ora amu mehi na ne nyora ukuli.
2: Wole na rambo la riba kero dele mwenda.
1: Mhm.
2: Nira dekira na nyara mala la mika jiji wongo dungani.
1: Mhm.
2: Hai kamari ni wari bangu dungana. Nekila umu ni sierwa ya ne bangira.
1: Yoro ali duare girol dim.
2: Akarra.
1: Mhm.
2: Sawa nege de nori u.
1: Mhm.
2: Narla la la nolonga rara la la ore rama ikini.
1: Mhm.
2: Na ema kendo kete par
1: mhm
2: nanga fanya na ya ko tinyo ko yungo fo yo lo mon lo sho mon oji lo gendo re
1: mhm
2: ya kar mali muni la te par la ngi sia fani
1: mhm
2: amare na ra lo ngana la ni de ko wati sa te po no ra lo ngana to ngana la rai fire
1: mhm
2: na ra mali muni
1: yes
2: nanga fari na ri ngi lo sia fa ya jore ri nyam pa ge me ha mon nyala ngoru le lo ri kan po kin mhm
1: Angkai
2: kor malumunya ke yuma. Hanya di nelor na yang merah ya balik malumunya aja ye tinggi siannya batu show.
1: Ho.
2: Nya nak ayah ni ngurai ni yang kau itu naro ni sebenar na orang dari woi na nya ngurai ni yang mal tongan na boleh berada siapa ye serian. Amuka naro yang ngurai ramai ngurai ranjang kot.
1: Yes.
2: Kemarin nang aswagwe nya mal sukur. Kanya nyerai resiri. Nen dok na kai yo la jori ro ni ba i um sta ba shuno no um so so se li no ti la rum ta i sere dok na sen kerai
1: mhm
2: ore na nga sa ore nyaro ne ben kerai ne me ra nyaro mali muni or mali mo so mere na kerai e seria de oi ne ti mhm ne go mona ya ke serkali
1: mhm
2: en ti mo ke seria ni o to nga na ga ya ke bo ke o i ke ni sia gnori mhm Mikia, ore runga no ga ile na na ni ni ti na sia sa. E ka la ma ko ro yo sia sa ya normal mi.
1: Ehe.
2: Ne ku gi yo na na ma re la mi ni sia sa ni sia ya normal mi ni ka bi sa. Ne la ma ge ga la ma la mi ti ti ka bi sa.
1: A sholi.
2: E ra bai mai ne bai ho la ni.
0: Aya, a sholi mar balosi. Ke ja ngore ge Facebook.
3: Rejo teachers have the right to feel safe in their working places yani kya dar mali munese bara beni nga joge serian to wait nenye ACI ole mailoji Dixon keji menye odubo yiti muri yom mobile ne jore den dua tai na e gajo na no e mhm mesia kinu neta nyamalisia sani ermalimuni. Honorable Bernard Tobonya, nejo schools should be closed until further notice in those areas around Olkalau. Kisha bigi ni nana sukuni na manera ina area mbaga nishu wenye badaye. Nejo lingi yeti leteipa kine meishia pi watu wakule siyasa Neval ermalimuni anawaache civil servants za shulda hasale serikali. Kunta imu kenye nejo vita lazima itoke. Ehe, nejo njo nige ni sukuli mbaga nidi bikenya roshkura.
0: We?
3: Ya.
0: Yeah. Ena ushi dhaldaba?
3: Ye. Yeah.
0: Ai.
3: Mm-hmm. Mwini njetu nika kenyama INFM Shadra Kiserian. Bata nejore jinduatai. Na ore siyasani na kifia pe ingurisho ling. Trolo mwini o grairo. Netangata e campaign. Mpaka ninyara tangata kula. Nejore malimuni wa gire ngoro transfer. Na gire ngoro tangara kike ulisho. E ule ajumi abaki nimesire niwe niti. Na kishia pe ya sirkali. Ene ndoki sapoko. Nipuwa jangaki mara moja. Njoe la maia ntakaji ya dokaun. Nejo mimi naomba serikali ya Rais William Ruto waweze kuweka usalama kipaumbele. Sio pale Olkalau peke yake, hata maeneo mengine kunaonekana utofu wa usalama kote nchini. Yani kia umundo serikali ya jogi ya mwara irudua na siya inajime ya Rais Irieni. Mm-hmm. Awa itarudua ni ndoki sabu kulingu. Sawa?
0: Mm-hmm.
3: Metie ndoki duwe maana.
0: Yes.
3: Metana ninyagira ya jogi njongu fuulinga alankuletu kitingu.
0: Mm-hmm.
3: Amumi Olkalau utaka nyamal. Kenya mala takulie murugwa tofauti.
0: Okay.
3: Tofauti.
0: Wow. Wara chitu doropo mwenye kitesheni pia kishukunya pono hili mengigwana tini kitu maratutu akete doropo sambili kamili aliki mba etepa na imuwe mkampuni ya haikem na ata na kenya nchere urdhalo wana po kena wara majata nkishu ne mere ndoki atepa na nalichu nkishu mbuli urabu nkishu ya dharapo ya yenjita ya nyangelani na eka imuru wa sabuni na hati ankara kikeji usese nilenye madini na aji ketu mweko na pao kinti mbuli na juu ene haikem nyama tabeki ya grovet kwa kena barane kitaniki amukiturubi lisese nilonkishu kia po nilikilo hii ni tangulo niye methoro na jengulo na rares muyari lisese nilenye na akile punyanyi na narijajo na sabi hithiru mbana juu ne immunity tabeki ya grovet kwa kena barane kitaniki ndema shu nkishu mchontare njongineji nime nyamal ketumi haikem nyama te agrovet spoken na barani kitani.

0: FM. Eninginito yogo ngoswani. Olo yankalani. Narosura.
1: Masurura.
0: Osarai.
1: Itnabo obo intinabisha na kiti olende.
0: Enosain.
1: Keshwe.
2: Mayan FM.
1: Kiti isi olo ingange sa itikita mongwa ntongolo inabisha na.
0: Mayan FM. Ewangan orosho.
3: We? Nani the great?
4: Ndugu yangu.
3: Kama hata nako.
4: Yes. Mea nkome nani kiti?
3: We?
4: Yeah, mea nge nako.
3: Oh. Karako lalo zoni.
4: Hey.
3: Hate njumore.
4: Ote gebe.
3: Tenebera baba.
4: Ebolo.
3: Ebolo kishomi. Endoko yarmala ito. Yamai toki adamu.
4: Eh.
3: Nako pintara.
4: Yes, amoge yangi yang ninyo nako. We? Ndugu zini mishiape kaja.
3: Mea nge nako.
4: Yeah.
3: Karako lalo zoni.
4: Oh.
3: Hate njumore. Tegebera babala Nebolo kishomi
4: Tadogo ya malaika Maito kia damu Nenako ntarasi Ndugu yangu
3: yes.
4: Keti ndugu kumoko lingna ita nyamalisho tenako
3: Neme
4: ya raya ndugu torono kene Niki nchori yoldu ngani Kake lo baba yeni oisholdu ngani baba yelenye
3: Mega wane njo
4: Why yes Egi mpoti ya keneji Ogwene
3: Nangeshi
4: Are you to ye?
3: Eh,
4: Lepa Yelegaja.
3: Nelegam.
4: Sawa.
3: Eh,
4: pilot and Nikiam.
3: Yes.
4: Yahudu and Nikijogin Nikora by Yanijo Hitiakalaga. No manager Yahuluki.
3: Nijulimero. Yes, but not all to Yamo.
4: Yes.
3: Lodu Yanakuang.
4: Yes.
3: Niki Duger Mangatian and Togana Maya.
4: Kakelona neg, show Loduki Sangine, computer case.
3: Eh,
4: Confano.
3: Eh,
4: Yamamanabu.
3: Eh,
4: later Yantabu.
3: Eh.
4: Na wale ndoke na kona meta yantabui no oldogi oteka
3: oldogi le
4: yani orba yele kincho
3: kia oteka
4: neto ante lasima ni familia nise duwa pa ako kaya neluti yang neju yu wiki yare onte ru yongoro na muna iniko pa enyangera nyo
3: entaba
4: enguruma nito kia la duwa yana loa mera ola mera ni lema landi mo sawa ni akira ini katoro motaro nea uniai ni familia amulto kilinona sawa
3: yes.
4: Nitu kia adumunye kwanza nite duwe mbiri ngineji number

0: igese ba sholing kigreta bage kuna sa yanka ganya bage tumukiria mari tatu yanka ganya mayen kama kawa na inde manodoro bia nisida nuling mpaka ni nyanka rusuna raibu ni 300,000 shillings tena kenya tindino mnja dolwa ni yuka igura nisira tena kugura na teme ntoka na jisoko faster tena kake nyino na inga maake nero ni star 666 hash tegelo osanduko buti yatu ile legin choge nitumukia repaka pin nero tanyo eleleki tumurubia nisida nuling na ningura nkatukumok ena kati ya nafasi na ndema noti rupia ni sida ngeru wana kumukwa ndema noti rupia ni na grashi wa gnote pokri shata na hindi msi ya noto ero nyasta 666 hash tege lo sanduko bote peka pine nitumugi atherewa
1: ere maya ere mana yesirwa na hitu kia nanyuki

0: Nenyargi moji ko aro kesiga.
1: Kese ba?
0: Ee.
1: Asho len.
0: Aya yar yan lagi tenggel lagi kerake siwa ga iminti.
1: Ee kitenggel la.
0: Ee.
1: We? Ere billi. Ah man nya yamba.
2: Yes.
1: Number 2 agi.
2: Yes.
1: We? Ali ki bare per dal captain ka genya no longe duta da kiliki na ke yaju ki der baba antar ki to mono bo ela palele na ke lo genya shin dar ki nara ajuna sabla deru nara to mono na do ola pali o bishana na ri shade la shin ki gurana ji ene world cup ore sa tani ja match na rai o match yon wande bo ye gurana 104 matches ne jin ko binara to mono ro ka 10 african nations na gras ni ngana ke tum na fasi na bai shin da yajuna sabla deru e world cup tenaka ta magra aendelea ore guest kuna po kin nikiti siyo ke murua aini nini show kiera K24 live stats meza ure po kirishana negra show yimbana negra kuna disi ya kiguran mwana K24 TV K24 plus tenebo siyo K24 digital dunia ikiwa grao tuko grao na K24 live stats.

0: Magdan Rayan, Rosine Nungo, Mayana Sem.
1: A Julembra, Adiana Mutu Rosina Ningito, Mayana Sem, Nairogana Boglan Ningito.
2: Aure nanano, welakani ni nanu mayana nake, na dangkolong, na kanyu ruling, welana kita ngene lam kita ngene danyer kijanani, ajogi wela antonya ramadare antoning to iwini, na ambanga singishu, ni ulur kijanani sumate, ni ulur kijanani nta singishu mpaka ni tu minyo, desia ida sergalo de ni tu tum, ni mbona nakisha wail na mo, ni nya desia ina luba.
3: Ewangan olo show.
4: Oye, yo la leyo.
5: Ale yo la leyo, ale yo la leyo.
4: Nigra rameroni.
6: Ni ayo la leyo.
4: Emengo besina yalo.

0: bisna na gana sigi dogo do janga saram do robolo mon la ni ngoni
1: yir
0: mon na anya gbe ay to tin gbe na ngora mate yana ajana jigara lob sandi yo dum renewu ma ka jado county e kera do director le public health ka jado samson segelo tin bo do agnes leina
1: an
0: ya do cha person e bo na jo anti fgm board ka jado county ki ma na do ak e cna ni jeta ji
1: e
0: ma do de oslan
1: ya
0: ko mi la mari olay ni ngoni amone ya ko na ba do robolo mon na ko do ay shonan tan fasi
1: yes
0: mi te jom do ingredient ya bonu era yo yo na kumuk na era yo da nolo
2: do ropo lomon te mayen fm

0: bu fa la jëri lu mbaare wona sa lañu won sa tanona yamal da nga ndey oramit sa tanona yamal da nga ndey oramit na jagana jagana de ku lesay kar na jilo mo lañita ni de ba doy arana era bawta english ni tari adana ne waji doy tanay na ye kedene arana waji doy direct la public head le ka jado county samson say gelo na da nga na yaratane ne waji ara sine doy agnes leina ara ne doy chairperson ara ke doy en no peñol lorika ol dur doy ojo anti fgm board ka jado county ka rebul sanangi de cheni
1: ashi
0: te no lo ngi durara idi engre cheni mayen da bo ka rebul sana mi ngas ni ko sa da mo fi sa gilu mi no lugu jago ke jin nyangay ni mo do yaji mo rapa ma sa beto mo ngas ni ngalo mo ne yolo wonu a jo ho ray yalo ni mo aji yes
2: wore da nan tangat na kaji samson segilu kasi short county porque jodo kara directeur le public health ka grana ay rache ki ina robare biotishu teor kerenger lor ke jodo a sholle
0: nara danga shoro danga na jara tane sene ne Agnes Leina
1: kaji Agnes Leina na kara director e organization na ji laramata community concerns
0: oh yes
1: takajado kore CIFGM ati kikira ba yotunga na oite ritua anti-FGM the country
0: yes
1: na baka tape ATGP kilimoni nyapa first chair nikintuki atu Agnes Pareyo alafu liki atatata nga itaji surum gender sector working group FGM FGM particular takajado
0: okay amona ngole na na shobi
1: no problem
0: yes
1: kanyekita kanyekita
0: ke ah kala semana be ken correct
1: na ina bato limona ina
0: yes nyara do na irelo ngane lera bidie ne weji karibuni sana amona dalu ne gana magdo sen gi jodo ene amona dale wonto yi na amana nyamu e magana na yaju ngayo oluru kwansa do yo bojo laramata ni ni ngwaye ye tie person
1: nanu executive director founder
0: oh ye founder
1: yes.
0: CEO
1: yes
0: the
1: CEO
0: oh laramata
1: laramata community concerns
0: oh yes yes
1: itori wake ya pa lari le 2011 na wake atata 14 years in existence
0: yes
1: yeah nigeta so dey say sabo kole si ye murata ronto
0: yes
1: en ko somo onto ye
0: en ngitanya na ondo monoko yes ndado yero ndo roba kidogo akeko suna concerns community concerns ne faulutu
1: kaidim nyana na tejo kore to nkinye amu nkinye te ti ofisa
0: kaidim
1: atejo nkinye
0: Dallas
1: kaidim atejo kore ta Dallas ora ke nyeto nkinye mekure yo ke imaglo mo le murata ro ntoyi ke imagta pa mata pal ameta pal ake
0: itingo
1: itingo ora ndo kine ke imagta yo analara mata community concerns ngera kisumita ameta nyana ndo ye emurati ne mekure sinje yo ntoyi wo na kore tata ni ngo yo na nazo ye ngamu ni kisum tinilo tata nginye kilikini aka tadala sageye kisum onto yekumo kole na ati tata university ngule wale nye to nginye tadalas iti ndito na ima kabisa na jimarias ata tulikuwa tumemweka kwa Dallas na ima pi na kemi tade ndo ye ne memora tata na keikumo tata ndo ye ne memora tata na idepake skuli na ati university na kumokure yu kikira ima kolomo le mora tada ndo ye kira yu ima kolomo le nkusomo ndo ye ora ndo ki niki asti niku tumo ndo ye nei neme iketo mora tada kita tata na ike ito ikijo ito why are you getting a D anye pi itu mito D
0: Itu
1: mtongai e na kungusoma onto ye
0: nyeta
1: ata yo kiti kwa wingi na kukisoma onto ye ki ata sponsorship kairo risi na njori eta lainen njori eti nainen ata ndito na loito university tafadhali tere tuoki na kata reto le aisho onka yomo te ngusoma onto ye kegira onto ye anga isoma tata miki ata nye yonto ata na tinka kailikishi chi filang kore enti keti ndito na yang anyo gini ATR na joge ya utin
0: yes
1: na la dar ngop na gikisha jo tushuke lo school na go ke gra yu asum do ye ikigira tata ye makolomo le pregnancy onto ye kwa tata to nkinye
0: yes
1: mayor nanu meke ba ye yonto na jinti zo na tonte atubuko te sukuru
0: yes
1: meke ba ye keti nto ye inepo waki school
0: yes
1: kegira isoma
0: mm-hmm.
1: ni meke gira ima kolomo le moratari ama tanya panto ye kegira tata ima kajo kade nalo university next year
0: yes
1: ni asiye tata yu kiti na ikinjonga ina show lenga mo etu ningoki kwa rento kina reti to yo kanisa itereto si yo kanisa uleng kwa raka mketi shirikani na iti apake nana ile turu roji anti-FGM board kinde rito yu anti-FGM board kati nanu tunga nao iti rituwa anti-FGM board appointment number one the first ever the Kenya nati loturu I acted as a director for 6 years omeiti ngota amwai
0: yes anaba natino wapa Agnes
1: kore inakata piki ndero na ajebi kilimo
0: yes ni yama natino
1: alafu nepuku nelo aingorusi ya yendo ki ne ngoru alo aingorusi ka le MP
0: yes
1: kore pelo ne appointi Agnes Pariyo
0: yes
1: so atasishore nanupo kora uni
0: kora uni ok amuri
1: na uipate ipato tata nati
0: ninyepi ipato suru ama yene jamima kanisa kerbu do kanisa tena koni ti yira raita shi ne jomki be sia yemara tarondo ye more shildo kana ko golena tena kire china ay kilikwana tena na ke jake ore kanisa te sia FGM ne ho mo silent ama ati na ko
1: kore to ngopang
0: ke ti olodo le kanisa
1: ke ti to ilole kanisa pi ke ti to ilole kanisa ndo gitin ko mo na tere tuto yo
0: yes
1: including ko somo ndo ye ke imagine it's a pulpit issue
0: yes
1: amugora nani kita negeta sa you an organization ikishoma tumore to ngana oji religious leaders
0: yes
1: ke atapa grant na ngwa UNICEF na ke atapa tururi la kanisa bishops pastors mbaka imams wale Muslims nikijoki enter FGM a pulpit issue make it a pulpit issue
0: yani mera ndo na bona e magnitude
1: pulpit telberere enter e sia yelberere
0: yes
1: e maki ende yo enter palonto yi na agora ba nemwa iki ata pa tungana likimbotu to me e maki sininje tenguton ai maki sia e biblia kejita biblia
0: kuhusu
1: emurata ronto yi niki ngasai maki ngoto nye Yesu ama ngoto Yesu madeshi belo tu malaika Gabriel ewe baya jeta ngasendo murata kena jesa tajo afana etu ejo tanga sato murata pe ewe ke negelu nejo ilo tu ayu ngai gara yankai
0: tapunya nagrotet
1: epi neje ebo naga kake etu ejo ki naa nyakwaj meti
0: ashwaling mego na sinki dogo tunji arungula kile kodo ile biashara oyimu ingirishina la nini mwani vio kuchungunya na igra kodo kato na kibwa na roi nikiara ringitesheni
3: Tiatua mayana mila maria mwiki chungunya apuduko ya hatari sharane miadong
4: Mayan FM Ewangan
3: Olo Show
4: Ewangan
3: Olo Show
5: Waringishu ontare na engishu yokatse sisho orma sanim kake kello ni tanyamalencho kama sainunuga egitoronke nedung engishu kule nedo yobeito sokoni na tana gelasho aragirkuo nemesyo giabolu tenera ndokiti nencho kam taramajira raso minuno kolchani le force one amuninye ongade so minuno gumkurto na jinge monywa irikibegu wenko shogo so minunoga rumoyu eleshani ana force one super o force one plus nedo biruno tengariano Eyasishore ki cobalt o selenium na shugo ki so minono kandata nito sidan biyoti shenyem keishore masaa poken arukuo o lashom iswam na araposho tenebone no ijoka neishore sine na namu ya emre foswan tongibimot ekwote lita nuswe lita elita nabo mbaka lita imiede na ya kumeato rparako ni lemetu menatiswere so menyanaga menchencho kairanyamal biyoti shu so minono ga tabaiki oldokale agrovet likita aniki ngilikwanu olchanile foswan Ninki shia nira mataro usua minunuga.
6: The greatest show on turf, the biggest ever seen on planet Earth.
5: Kore duwa mashabiki le football, nena World Cup sabu kalanku liyepokin.
6: That's one of 104 in stadium 1 of 16.
5: Itaru, ntarikinito mono obo olapa lele. Omerabeki ntarikinito mono na udo olapa liyobishana. Inchake nongi guraditi nipna bo one. Dinti mitomon orkilorog nena namira renki sulada sabuga enki sulada enki gurana isula nati sewse pokine Tijingam Polos ena World Cup noto live

0: Pookiolong ejumamosi sarumnare enkakenya omesha shosongwan enkakenya ibuirare angina nai Maya FM.
1: Right, lekani wala tumono mwana bwana SK.
2: Hey,
1: 40 minutes. Oni nusaje, anavosh na age sanga api, sana nani?
2: Endama.
1: Yeba hili lekani wala tumono mwana tine weji?
2: Yul naka jo noisa aidei.
1: TBT ndugu yangu.
2: Nile masa.
1: Nile masa, nile time, nile masiku. Yul ajoro shida nolo, nyo nisholo na inigiata nchipaido tine mpuanulo show. Nigiata rupasta ya laija sakaya.
2: Yes.
1: Daktari. Eh, ni yola ajasha afika baidhe na mchika. Afika. Fika pale kado alagaze ina dorgila city dia leti nyidi anga office.
2: Yes.
1: Yuma nushuwe ni yola ajasha. Nushuwe ni yola ajasha. Nushuwe ni yola ajasha. Nadi yaka pade bae mbosi jende wei.
2: Angira hoka ngrisha idorop.
1: Rebi mbosi mambo inakuwa sawa.
2: Yes.
1: Eh, nevori ya nija bwana SK. Kira ya jurumasi karibuni sana. Eh, masaa ni ile ile rabozo na ile mwata na ijukujuge duwe nkajiru waji.
2: I know.
1: Ini rajuki ni jumutuwa ni ngasi ziri nyeti ya masi. Diamasi ai kayola jwe ninyito
2: hey
1: hey ni mbaya ndugu yangu
2: ndio longa ndio jiro wachaneni nayo
1: ndio wachaneni tu
2: ndio ntavalamu
1: hey
2: mkiendelea hivyo
1: ehe mnachoma mnaharibu
2: mtajoma
1: ndio la joti biti na kula sabaka mambe hapa
2: yes
1: ndio ntora hiyo story no si na bagara doro ni ranga yoni
2: mhm
1: amga basha na dimruwa na basha wezi ni mwalawa
2: yes
1: eh kya ba sharu doyi menyanyi goro di waiting
2: mhm
1: na ridwa da shonka yuk mhm wedding video na dengi ni ayuni ngol na gare trend de weji
2: mhm
1: ore na magara das ni kishu kera ni nyanga ya mpangilia nyata tofauti kera nga arrangement
2: alikuwa na arrangement
1: ya kuna arrangement tofauti
2: eh
1: ndiye rejo rabani nje
2: yes
1: Mea raba saa ya mugi ni nasa ina yoni. Nao sasi ya gira ya mage.
2: Yes.
1: Taisho na video zebe dola na yoni.
2: Iyo tutaona.
1: Ya gira ajo.
2: Ehe.
1: Ure, ure name.
2: Ehe.
1: Yogura alo shio dasi shok.
2: Mm-hmm.
1: Kaya kurula ni nyane mengi shio dasi.
2: Mm-hmm. Niliona, niliona. Arudua, arudua.
1: Ai.
2: Eh.
1: Kisi leja kata sati. Ye. Nena ke meraha. Nejo.
2: Yola ajo chief.
1: Eh.
2: Kana igashi liapa. Kio ori na dasare sai. Ye.
1: Ayayayaya. Eh.
2: Iyo kuta dasa ya sai. Ai hapana.
1: Sajeje andasare sileki. Magire tokale bwana.
2: Ni washa ngara.
1: Kijandasare atu bwana. Rana ngara kunini? Hakuna.
2: Urki yoya gabo.
1: Gabo, gabo. Eh eh ni mbaya by the way.
2: Yule
1: ngechifa jo. Ni vage jito.
2: Mhm.
1: Na.
2: Yani.
1: Eh na vile na yeye na kise musho.
2: Yes. Ilikuwa noma.
1: Ndio hiyo ndio that show. Vage dive jito. Na.
2: Yen technology.
1: Bora da yodi yali mamba by the way.
2: Ni yule ngechifa.
1: Ni mbaya by the way. Me ndo ndo ngage.
2: Mhm.
1: Nganga ngatibile kara kole.
2: Me era maigira na kumpaka na adua.
1: Agona kwa kisikito kwala.
2: Iyo mnakunywa era iyo giroro.
1: Me ure de de
2: mpaka na rasiadi.
1: Aje melo na mudeba yuro. Na.
2: Kumaanisha ile slap.
1: Ile slap za. Ndio jaga de jenzi za mbiololo generation na grass ju gen alpha. Dienda generation
2: adola wa long long ani ujiro
1: eh
2: nejo yola jo ingira anda ya laumur mwalimuni yanagire sagana grabu ku rosukulu ningira la laumu sijui ministry
1: yes
2: ni laumu mayolo nyo biome sukulu
1: oh
2: ni laumur kuliga ingera nejo arona no ni kilgon kon bwana yola jo re sai ir mwalimuni liga la rosukulu na genesis
1: genesis by the way
2: Nile to iwe yang ala rona jenziru ngi kengere inono.
1: Kwa ino doi?
2: Sasa zijui.
1: Mimbaya.
2: Sasa mnataka tuende wa.
1: Yola jone na wolo nga yoko gira ajo kencho mamu. Nela aringulia yoko na Rock High School.
2: Yes.
1: Nyaka nyalaka ya murrandine wei. Nyaboa geni nyanka joe. Joki jibanga nangwa lele wankibiriri. Nyaka joki yungo lagi jibanga lewa wae.
2: Yes.
1: Nyaboa nye nangas jukolo kere lalasar. Kama kere duwa yoko. Engkau macam orang dua lagi. Allah keri kuisha.
2: Orang raya dia orang modai.
1: Ni orang tajuk saya siro baju. Yo wajang kolong ni aku. Jadi usin juga wajang kujir ke dogi ni ni toyu.
2: By the way, yo lo nyamuk ada saya ende. Ayo lo si ende maju kekuiti itu. Atangkanui. Atar baik. Raya bagi dia ende. Leganya. Nah ni jasin jadi allah bob.
1: Yes.
2: Raya bi kunci nyauka kidogo pa.
1: Nevo.
2: Pa entuburu.
1: Kuisha.
2: Kila kwa omerala ngurupolosi, omerala ngengkara alenda ngoshoki. Pake kubunu ajonga iduyo kuna nge mawela ngure.
1: Wapi?
2: Kake, yolo chief ajore bea ina ujinga ngawilele. Na, itu mkwonde we serious.
1: The situation toro no.
2: Itu mkwonde the situation toro no.
1: Kanchia panda.
2: Ye, kele kibigi wa ira. Kele kibigi ya hindi umaya ulom. Ye.
1: Kira la lebi yolo era amure na nalle kajiado.
2: Yes.
1: Ndio mo good morning je duo leng era.
2: Oro era. Ne nguadio. Ana me yolo zilo yenguadio.
1: Ni yo era na garobun.
2: Orkasi ngari.
1: No suduo. Ore le norkasi ngari.
2: Yes, angado.
1: Na sana melage shirilo kusaidisi
2: duo. Yes. Kebo ya era de wino.
1: Ke ja era ro ni ngora na muruan.
2: Ma de yengra.
1: Kala wo dia na murua kera 200.
2: Yes.
1: Kira ra ni banga ngala la shalang. Agwa ma ja kaji.
2: Yes. Nevo nuya
1: nimpanga yolo benyanga ngaugankare numara kele anda.
2: Yes.
1: Tagara maino. Nevo lo ane ngarneosh. Ore njamba ino ne ara donga ngire mugontani kila mtu kaya neji analda ndai seregiti.
2: Nebeli
1: na. Neji kila mtu nebeli na ino ne debe.
2: Niro ni abeli ni no ivo.
1: Nevo ra isere analda ani.
2: Yes.
1: Yani ai saidi ana ne unyi jinyo.
2: Oera.
1: Oera.
2: Ashwe nguadio.
1: Nevo ore bia ukichwa diang.
2: Mara bia. Oera. Ora bia ukichwa diang.
1: Laluka la bigar na ge yora gini anda.
2: Ne ni
1: ya nyoni duwala wa
2: ni ngoru nuri kitiki ne loye ni dende liwo ge subu afto era ye ne jo ni ndrasat ye ore de ningo tayo bo ore no igari edum ningishu yola ajo ore edum ningishu asubui ele bitoi na ore ndogi adugo shi na sangiteng ne ngasa ita unkulak
1: yes
2: ni rogi emodi
1: ho
2: ne jo ni ndrasat homo walde be bo mara ore edum ningishu ya giyogo 17 longo la gen ongi ye ora ebe uni o 17 amulo ira de be sigito la vale kimbo lo
1: ile lo
2: lo ibage di lo ibimege pa ye gnyo
1: nye jo lo la le ngoro
2: yes ora ebe uni o lo bore ngola na ge jo ni ngenda sat me ligini de na ikoni ge jo ni ge igi yu o 17 longo la na ngola ge no shi asubui no shi na ire rengira ngai no ikong
1: yes
2: ara yebe auni ne ni ngine ashoge yes ni rarani ni lo debe
1: aga shumumu disindine yatwa
2: nere wilewa obo oloni ai negwadimi negwana lagole abu a ungom ara yebe ni yongom na gabo age ni dejo yerra
1: ndado ga urana na
2: yes
1: ni la grana porque
2: ni dejo yerra nelule ga yerra pago yingor iloy museni padani yola jogera elungana lagi woshiye sidai
1: kera
2: yes
1: mebo yala gaji oloy sobo do share aldani
2: yes
1: oloy sobo
2: kera elungana ko ta shaba elungana ko ta shaba sidai
1: ni bodi dola benya masho
2: pagi bodi olo benya masho na re na mana di ni gdomuni ayinyoyi ayinyoyi tada genya abangi nyene ro miane njadi
1: dinoro ro ayinyoyi
2: yes
1: nemanganyo
2: Ego
1: ini awal jadi aja, shua. Ini yang lain awal jadi.
2: Orang nasuju. Baik ya ibu. Abi kau ira.
1: Nijalo lalu dengan nak orang.
2: Yes. Nijalo lalu lewa.
1: Lalu lalu lalu lori biquet. Nigambung.
2: Lalu lewa orang nak dua indogirin. Injiri rompolos. Yes. Injuga iara rompolos. Baik gua si awash awash proper.
1: Awash.
2: Awash sedai.
1: Isho si lega le de kaji adore ne. Dari jangan nyusho le trending.
2: Yes. Aro gilo dua be na vi.
1: Isho lega jana na mirol chamba.
2: Yes.
1: Ne bo nanga oye nga nga dona jamba. As ne araba araba ngi dimu dengu dua ngi dikiro kage. Aga na kola dua yake do.
2: Yes.
1: As. Ne jaga lega jana ne gilo dua ngi area. Ni shoot angka gulia kai kada.
2: How shoot?
1: Ne mo nage jaga mara bayi nda mo humana balda sar.
2: Yes.
1: Ne nye. Nah, awak melihat orang yang menyegel lampu ni.
2: Wijennya.
1: Wijennya. Nih dia orang lakukan itu.
2: Yes.
1: Orang bayar bolu bayar larin. Yang lain ada orang yang dalam beri aji.
2: The winage.
1: The bank. Keri aga duk lagi to stand by.
2: Yes.
1: Nama na ndobegalarin. Ndobegalarin.
2: Niladomo.
1: Niladomo. Niladomo. As. Yako bago ne bago ne lele ne loni yana na domo.
2: Mhm.
1: Na gaje tadubun.
2: Yes.
1: Ndoje le first mama be. As ra lele. Ndo gini ra le shamba.
2: Inosa.
1: Olo ganya remera.
2: Yes.
1: Or mari lenye.
2: Who are you?
1: Jisu yirang ngai.
2: Iradi yoli.
1: Listen de lele or kesin de aji. Ni dim mupi ke jama bor kesi obo.
2: Nejo lo.
1: Nejo introducer or na na garol la shelele.
2: Mhm.
1: Oh pi.
2: Pa ga na ngai ngiteng.
1: Oh na me era yoli no.
2: Yes.
1: Wala ga rabi.
2: Tin na di yo mara re yur biashara.
1: Bas or na lele na mi gi ni yolo yoga joga ba. Ni mi yoda na ino sana garunya.
2: Ehe.
1: Era yosuba, era rasuba. Pa nyo shide no.
2: Le pa.
1: Elelo nyira nyo.
2: Mhm.
1: Ne digejira ni nyangare nyanak. Ne di ni jana esaina. Ni jogi ni re yindu yaralo katakatlo nyagai go jambale le jana.
2: Mhm.
1: Ke ji trespass. Era ye magosa.
2: Ni jogi ni homo ngwean.
1: Ni jogi ni ga bele le larina jara. Ni jogi ngani le musima.
2: Mhm.
1: Ne ji engora ya kili, ge ya kili timam. Ndala ma do ngani medara marisho. Ndala mo le me konaja.
2: Medara marisho.
1: Na jogi le lo ne jogi ya manda. Kararo ni bolar jam mitiga jogi mi rendo gino pa kay yeri wana ni granda jinga gam pangi ni ni oyanda lama yo
2: anyo bunu ajinga gam kangai
1: oyanda lama yo oyie oyanda lama ki tawi sa yol dungani ne na robia ni bizuri na gan ne na ke pielele
2: mhm
1: ni shorta kulusi gari ni guro gari ne na mi ndewe lele
2: yes
1: amjo na ndema kwatu
2: mhm
1: ai kala kwa ndela bayana mu gara ni nyanyo
2: kedo ria
1: edo ria dar bene
2: mhm
1: as ni sha golala ne bali gilda sadi ne jolda sadare ni gele gijana
2: mhm
1: babol dele mission da yo sergali bas machine lo neje
2: marabal marushi gorore yang
1: e baga ñu ñolle de ji
2: mo ay rengi gwana nga
1: ba baga es na ndejo
2: yes
1: ne sia ke dana ne shumya kaya un kom ne pega stand by
2: ehe
1: ah e bol do le wi ka do ga ya ne do un kompi
2: ne na na do si de
1: Ah, gata.
2: Enega jawala rasi gwelele.
1: Ya gata ro ne royu.
2: Ora
1: kenne nengu, re be ro nenne ngole.
2: Aya.
1: Ta gezo giagala. Kenni ni na dia shali.
2: Gizor no ga mu. E si de dia ga nay gonje.
1: Ya gbona, ya gbor. As.
2: Ehe.
1: Ki eh. Ore ntendi ko.
2: Mhm.
1: Eso eso ngom. Ara lele amaranyo. Pa gi me ngona jilal dolle, ne dia ngiri yarina gral ne bor. Ko me walay ro ngor. E wo ko la gay lewa.
2: Yes, e wo la gay client.
1: Ore gal do awata jewe.
2: Mhm.
1: As e janda manda do le nan engona le as
2: embo
1: e bo yake ne lo le le do ya
2: ehe
1: so ganda bua ye gaja e ke ibri ganya no le na ga kutisho le na na ga gol
2: ki yula jo
1: mi a ke men le o mer mera de bo gi weji
2: yes
1: re yare mera o lo re sergal yan ko o re sergal bi sergal le bin kunni
2: ehe
1: ba yi do gol lo as
2: se jo mai serra na ira la ya
1: as di ri le le do ya ga dal da ko le le do
2: mhm
1: Riklam dangane nyage la shugna simya jero duay la do de do do ne gala la yiba nga banga tisu ko yesi aligi yado ganyona rasra do ganiga
2: le melagwa
3: maya yan fm
4: moyen fm na bo ko pointi na bishana enini ko yuk na ro county tenu
3: mayan maya yan fm
5: mayen fm na bo ko pointi le esumiso yok kajja

0: Lion FM.
1: Ewangan olo show.
2: Me olo shiroro. Tia tuanka ulele. Ereshara neke otaro kiro olo shobo.
3: Kabisa lani ningoni. Karibu toshu. Anake esimu. Tere uol kilikwai. Ama iri ya mariti jenga siyenki guana. Ama kegraya irasio yonkera sugulini. Tenari shira oleng. Mera mera geduen kerai. Erishare nye nangasa agunyen kerai. Mayen, hello?
4: Hello?
3: Yeah.
4: Hello?
3: Hey, papi.
4: Hello?
3: Hello?
5: Hello?
3: You?
5: Yeah.
3: Hey, papi.
5: Hey, I'm a baby. I'm a
3: Eh?
5: I'm a baby. I'm a
3: baby. I'm a baby.
5: I'm a baby. I'm a
3: baby. I'm a baby.
5: I'm a baby. I'm a
3: baby.
5: I'm a baby.
3: Itu amo sidi rengi soma pi na ke ya irai ingera sugulini kake ore mba irara ni kigira ae maki na kigira ajo eki ya irankera sugula siuki eroni ruginjo nafasi meranga sanage ae kuonkera yola jo kia resi nyengkera ina gishori meranga saa kuonkera meranga sage duwa ku mera ninye nkai rugine shori duo sabu na jokini tudumunya sana je ate mpaka niki iwa shogini ulituwa lapi ya sendogi na je ore bini njio eroni tuwa baya nkara nirura dolta amore nkara yero nagiri na kirura ninye erichara bogin nidimini ishire erichara bogin dolta kake eke gira irasioyo na duo kera sukul merabana neko mera nkirishara na ngasenyaru ni akunkera.
5: Hello.
3: Hello. Poa sana. Eh, si dai pi? Ya. Aya, nimeshukuru sana. Mayan, hello?
6: Yes, Mayan.
3: Ni nyena?
6: Super doling.
3: Ipo ling.
6: Legera rangara kunyi manaka ira na nware na ke yuri ni ne ngena sera du na subula ro ira na sa ira na rendo soma pi
3: ho
6: na geje ndek subula ri ngoba na geji kera romani giri langara kunyi ni ya suja ji
3: Jika
6: dia, ya, yang best sebenarnya yang bapa ngam mamanya nombor yang jibaga sih. Nari jual rumah ni lah, sih. Eju ni yang gara bunyi lah sih.
3: Eju pe ejut.
6: Ya, ikunya kalau raja
3: resmi. Oh eh.
6: Nah, orang berasa gara bunyi tu berasa bunyi na. Sudah ada kan, engkau semua gara nara.
3: Huh. Ayayayaya. Kage, ame nkera ine ronage, luragi keon kweli.
6: Yogweli kage, erana regra, ayishindana.
3: Mm-hmm.
6: Ayindana, dura rani, ngobe, kila kumande, yine sumi nkera.
3: Eh.
6: Yara nina kwangana, ije nuhi, nare ninyala, endogi na shigurgun.
3: Eh-eh.
6: Ine ulera nani lage. Nikir ni ni dugul ni se erban ni jana bagus dugul. Nau nara gini laga si jadi siapa?
3: Nih.
6: Jadi dugul.
3: Eh siapa? Aja Shuling. Mayen FM halo. Hello Mayen.
0: Halo Felicia.
3: Yeu.
0: Shuling.
3: Eh papi.
0: Eno
3: ngolo ngumo kamujo kila agaya uwagia
0: waya.
3: Eh,
0: sidai
3: pi.
0: Eh, nano
3: zaina da jaki
0: lidadilewa. Eh. Terudo marika ngamijadala. Ehe. Eh, nijo
3: rehimo sinasia ina. Eh.
0: Ndole ngera ya joge jode malodo ina nona ido lugwa yula nasa isu jaye njogo wangalani asha yeri za imugiru.
3: Ehe.
0: Nye kata laka nanua jona yolo inasia yuanga la unyinyi.
3: Mhm.
0: Ifa na iwe anga sisho narubulo na ninyo kuwango lari na o kuni o mwan.
3: Mhm.
0: Ashumie tipe ye irumogina ninyangara yu wana jimele nushi na nakoma na school.
3: Ho.
0: Ame nelo na skuli nagara na agehu erani nyara na rai nagara kidumu.
3: Mhm.
0: Ama na damri ni jora na rai shengara kizielo na yolo vielo.
3: Ho.
0: Nenelo ni nyara na najo.
3: Ehe.
0: Mwana goro kine sumide sumu.
3: Pido hii?
0: Kero na genkera inegu yolo nye yabwa nere yolo lori kejike sumira itayari yolo vili shakuno lori kanji yole ninye.
3: Ehe.
0: Ide guwa guwa ninye orai neno shina diyang.
3: Ho.
0: Megira
3: pi. Ninga seni njera ya joka jenene tita. Auro shi ake kea ne dumunye mamenye ake ningira grajo. Yata jorushu kunyene wegi. Uwa uta na kera o sauti ora muage duo shi njera ile ngoronye. Agore belo sugul niro yo sauti ya kule kai. Ero niruide para mole ngoronye inyaka rumo lor malimui. Neji kwanji mor malimui yobo. Era il malimu ni tofauti. Nero na akitia na duo kerai. Mayan halo?
7: Mayan
3: halo.
7: Hello?
3: Hello? Yeu? I papi.
7: Malau, kira ingkara sulul aku tu.
3: Eh.
7: Kaje gelo raru ni di dia, mungkin gelo ni mungkin saya ni niar orang orang nyontek.
3: Eh. Hai.
7: Ni niar, ni na iya na di show.
3: Eh.
7: Na, kau nak apa macam saja? Waktu saya seluaran dia cara ni niar aku kaje sulul na ibunga ingkara.
3: Ho.
7: Makosa raru ika je, kalau nani di dia, aku mungkin orang orang nyontek.
3: Eh.
7: ga ma ne ni bi so ne ra ba gen gara ila dinwa okume ne din je la ten deri
3: ho
7: ya wo ye ye ye ti gidai do ni ne ne min style za ga ke ki kon ku nyoro ki din je se en gara ku ni le ro na ma tema
3: eh aye sawa sawa ay mayen halo
8: hello
3: yeu
8: hello
3: eh papi
2: Kidareta darishare meyolo shiroro tia tuanka ulele Melamari amogi shuvunye darishare ne miadom
1: Mayen FM Ewangan Olo Show Ewangan Olo Show
2: Online ni nguni, no number sidana na ingwa soko first time. Ende mtata arola sula ni loro bia ni kumoga ambaka ngalusu ni ipuni toldaika yake. Kaji gununu, wale soko first time na enkibura neginjoro bia ni teleleki. Iro nyake star 666 hash nige loro bokso bo tia tuwele. Wale telelo bokisi neta zawadi ni nabasha. Tete marata, pei ea kwa le sula ni kelele kwa ling. Iro nya star 666 hash nidi mai nila isuliembi saisi dan terishota doropo lingi.
1: Ininingo engineshinino Mayen FM te Media Max Waves downloada ina app tata bitu manoto engineshinino Mayen okibilinenya na sidan nigente sheba nito bire nkolongino inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store ndownloada rata bitu miyok tepo kiwejiniti more sauti more you.
3: Nena roi enkoito ye pang online ni ngoni enkoito ye na na indim roi ashoma notie a anake enkipintini sidan na ri television K24 ene bosi roki kameme a TV tori shut up walking na ore roi etenilo dukuya online ni ngoni iScan decoder ino arashu television ino basi anilo nake abonane na channels are ate television ino
1: Mayen FM engaji nero wadwa engaji nikiworwe lio
9: kiti olo ingange nikitabagitia emurwe kimuka
1: olo nungota
9: ona baridi
1: medungi
9: meto
1: orupo simuru
9: eore kule
1: rotian
9: kisiriri
1: istikirara
9: nikitisi naira sirasa
1: maji moto
9: tenebo okatakala
1: ndiri nga ujiadwe ngiresheni no namba nabo Mayen FM itnabo opo inti na abishena ewangan olo show
10: Mayen FM
1: Mayen FM Ewangan Olo Show Ewangan Olo Show
2: Mee Olo Shiroro Tia tuanka ulele Ere shira neke otaro kiro Olo Shobo
3: Kabisa atiatua anake inka ulele Mayen ate kuna san ente ipatoshi simu tijinye nkigwena Mayen halo Hello Yeu E papi.
11: Banyo ngolo.
3: E sida imeria nyamali.
11: Eh.
3: Eh.
11: Sida imeria ngolo ni sida mali.
3: Ho.
11: Dogala ro ya jomo mali.
3: Eh.
11: Mama na ye sida ro ngolo ya.
3: Eh
11: eh. Aro ni ngolo ri.
3: Ho.
11: Ina jona ina no sida ye na bi ngala ya ra la ino ngwa.
3: Eh.
11: Amona gala na ye sida.
3: Eh eh.
11: Mo ni jara ri ya ra la ino huni.
3: Eh eh.
11: Ya no
3: sina
11: ni
3: Ho.
8: Sholing.
3: Aya. Mayen FM, hello? Hello, Mayen. Apoli. Mayen FM, hello?
12: Hello?
3: Yeah.
12: Hola.
3: Hey, papi. Mayen FM, hello?
13: Hello?
14: Hello? Hello?
3: Yeah.
14: Mambo?
3: Afiti sana.
14: Mama vila adloro shukwe.
3: Nado.
14: Nado ngori yu.
3: Nado
14: ngori na ingera na age, amara adloro kwe linyabi gara ingera sugul. Kwa fadu na ingera na nana na yevi sugul na yebada ala rindi mbiti la yemile.
3: Ho.
14: Amore nagerai. Wale kana rano na yana njana ingara na ifa na ine nana njeri sulami boji sugar malimu ni. Negele na gara ya rage e yira aja kanyo ni rala. Wale kana rangere lele na hige ibala angi nuli. Na age egi sugu ni njave ge sugu. Ara maji gele nana nana ingara yore yore na lalimu guni na vigi sugu. Na leo na uru sugu ni lele kama mana ranga lenga iji nile ngoronya alo sugu niya nirinari lele nana namase.
3: Ho.
14: Yo me arrojaba gana aire me tenía me lo bulo meja amo bueno eso era pasa me lo nara me lo era mamón de yo lo enca de un año era me a un nivel
3: ha
14: ha yo me lo masa era me enca era me era la rinmi me da que fane lo subur amo me lo nara sulaba la paga para yo que vaya na yo lo me dire dire lo masa enca ya me era la ya na lo ya tenga ya gala gala lo dire enca era an oye yo era na yo era enca na yo de enca era na yo de me lo subur Ini gua ada arah yang mana yang hairan semua. Arah yang mana je? Ini je jalan jalan. Lagi mana dah mana alur gigi baru ni lagi jalan jalan yang. Hamera bagus. Sudah ada arah yang hairan semua.
3: Euling.
14: Tapi sudah ada arah yang mana ini baru dulu kita baru baru naik naik ni lah. Yang ini jalan naik rosilu.
3: Sholem Baba Vivi. Merare nilo nyingi rai sugul iyo na joro shira rankera na akejo akejo sinjer mali munika uragi ndo iwajogi ori buitare nkera ino enelo ruwe nkera sugul toli kia nkera na ake nchere ore doi atenelo nease ndo giro rono kerai era ishi dogiti nare na ke asare sugul iyo no amore nkera na nkera nake eh neku kenge ligino nkera neri sa ingine nake neri oshi nkerai na ke soromia na duo kerai amu kilo ltungani kila nkai kerai nenge ligia na duo kerai ne oshi na duo kerai eh Maybe ninyo penya rumi tu kewon idolta na wore roye na kop aloma sai wore na kop na ge ye wempigan emma kewon ta ge du na sa ingine mpaka be yiri pa kewon mpaka anake be yila ku oldungani o losininya amitu kewon eh pe me bugu ngere na wore ge be la igura non kulie kidogo ne ku ru he kanyo ngai gene na rosho ni bugu ina mamenye Kanyo biro eni nungi nkira? Dolda, igira gai aitashale na duo kera ya aitashale na duo. Njo roi sini nyelo. Nje la buitare mkulie. Nje la ron ayolo sini nye vile na ron. Tena age mpira, tenemele mpire nye, njo rei yolo sini nye aromon wajo encho waki. Mbaka neitetea sini nye kawon meribiki atuwa nyo. Meribiki atuwa na duo kiguran. Tena age mpire nye, peemelo sini nye agune mito mkulie. Amo orewe ye ako meyolo sini nye aromon mkulie. Na melo sini nyangarie nkulie no shikara ni nyora dolta leko atena nake kegira iguran mbaga be yolo sini nyara boitare nkulie kera pe me bugu ngarai nake yiwa ge na olala sheli nyake boitare asho nka na shenye amare nelo sugul ke boitare olala shere darasa ke boitare nka na shere darasa nkulie kera boitare kake amana na rugini mbokin Amare ni enkera yenu shikara ero na agiti. Nebagine ringulie kera na rubuluruwa ninche na ishoki meranga salari na igutu. Meiri rikinoro erishara na po school. Ni ayenino ero na agini ole. Keisoro mna agen kudakulie bororo kenkai. Agere nebuo po agene risio. Bas. Agengwe no shina ake dimsenye enkera ya romiru kewon.
2: Kidareza tarishate meyolo shiroro tiatu anka ulele Melamari amogi shugunye tarishate ne miadom
12: Mayen FM Ewangan olo show Ewangan olo show
3: Kabiso lani ningoni nena roi nake World Cup nalo itodukuya ore rori sharpo wakin World Cup nena doi yani enkoito inindim anotie inkiguraritin apo wakin enagira mba ayikunarite ground munake K24 live starts. Lani ningoni atosu janake K24 TV, K24 Plus, tenebo K24 Digital peye irumoki ya rayolo ene ikununo mba nake ronke wanchani. Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 live starts.
2: Messi gagare boyega, kanyo sadia iwoch.
13: Ay boyega doina na K24 Plus.
2: Kanyo ina?
13: Ay, ni ringa yu maro ligi. Kaisho hook up legit. Kenga sa agogeara movies.
15: Your choice.
13: Series.
15: They're rewriting the world order.
13: Sports.
16: Amuchi!
13: Meme na nage, kera si reality shows, animation zongera, eji nera mbaga live channels.
2: Enaseba doi, na kenye laki.
13: Ai, miure, amume ginda lagu ni airogi, ata kumi.
2: Mongo, yu ni jwe pesha ke?
13: Ai, meme na doi na aligi, melag ninye hata. Janga mgayu, download a K24 Plus, sai sai, nindobira enkolo minu.
17: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
18: Hii June ni bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa STN Novela na Come Back to Me kwa Novela E+. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.
19: Osinkolio Lesa. Teatro Mayen FM.

0: olosho
1: ewangan olosho
2: me oloshiroro ti atun kaulele erishara ne ke utaro kirolosho bo
3: kabisa nini ngoni ati atu nanka ulele MIN FM kigrana ke airi ya maritene bo na rekuna san ente iba rekuna sai akagrana ke aikilikwan karibu ole nini ngoni toshu esimu tere usiruki olikilikwai ama airi ya maritene bo tenjinge nkigwena egi airaroi inkera sukul mapema kigrami tiki inkera bulu jameni abeye kuro yake duo iltunga na kseni nchelo hidi mare mba na ipirta sukul na kigiranyu metubulu toshi simu manyene fem halo
4: andisini
3: yeu
4: suole
3: ipabi
4: mama junior nane mulu ala lera
3: karibu le mama junior
4: kiki nara zingara sukul
3: ii
4: Ewa
3: jana nani
4: mapema
3: sukuru. Pa mare ye? Mapema na jeri kera na ba.
4: Ora ke bibur lari no ngwan.
3: Ehe.
4: Ni de ni ya dana rana do na isuhu. Ana yo ga mwe ga ni ga yo fi.
3: Mhm.
4: Ni ge ya.
3: Ehe.
4: Ore na yo ga na wala ga ni su ku de hanga re mi ura lari ni mi ate.
3: Ehe.
4: Pa ge ra ura suhu.
3: Ehe.
4: Ehe.
3: Aya sawa sawa.
4: Aya ndi silwa.
3: Na yula jo ore larini le ore larini le iko sawa. Ni I mean larino ngwan iko sawa. Agore ti aborine weji. Ei jamini. Mayan hello. Hello. Hello Mayan. Mayen FM, hello? Hello?
5: Hello?
3: Yeu?
5: Mambo.
3: Fiti sana.
6: Uko aje?
3: Ala. Niko poa.
6: Kijana kutoka Shomboli.
3: Hala. Mayan, hello?
6: Hello, Mayan.
3: Niñana.

0: FM. Ewangan Olo Show.
1: Ewangan Olo Show. Mayan FM.
0: Mayan FM. Nabuhong po iti nabishana. Enini ka na Naro County. Tenurungan.
1: Mayan. Mayan FM.
2: Mayan FM. Nabuhong po iti le. Esumiso yuk ka